Ida Keith Whitley hat die Hund so mot a adagont hanna hisse. So, etlale. A klavik gihe sadde da a gihe edi honudats on nake. Cape Providence gihe edi tag ewutu. Kovilik gihe sadde da a gihe edi honudats o tlotu. Delhi gihe sadde da a gihe edi honudats o ek edi. Fort Good Hope sadde da a gihe edi na nudats o inle. Fort Liard gihe ku guat I sanwa det a sa sadde ha guat I hunt e gihe edi hunu datso ek edi. Fort McPherson gihe ku zo ha guat I gihe edi hunu datso ek etha. Tlidliku gihe edi hunu datso tlotu. Humbat sa Gihe edi na nudatso ek edi. Itso gihe tluzo hagwat I. Gamati gihe tluzo hagwat I gihe edi honudatso tlondi. Hatlo de gihe edi na nudatso ndi. Enuvik gihe edi honudatso nake. Tlutsuk e gihe sadida a gihe edi tanu. Norman Wells gihe sadida a gihe edi na nudatso nake. Paula Haktak gihe sadida a gihe edi tlotu. Sax Harbor gihe azo hagwat I gihe edi nake. Taktiyaktak gihe kuzo hagwat I gihe edi silai. Tulira gihe Kuzo hagwat I sanwa det a sade ki I hunt e zon ki he edi na nudatso in le. Al haktak ki he edi lon di. Wikwiti ki he sade da a ki he edi na nudatso tloton. Wrigley ki he edi na nu. Ford Resolution ki he sade da a ki he edi na nudatso tloton. So sumbak e dehta dilo kuhe sadida a hanna hot a kuhe tluzo hagwat I kuhe edi na nudatso lon di iyi mot a adagont e iyi hat lon di si dehtia si Charlie Furlong itla huni dit a ya tichi itle sigawo unsi itle dehtiana 10 guitars Charlie Furlong